mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kefa osu elekejo odun 2026 today is 6/08/2026 mummy bo se ndide ton laju yen daddy be se ngbo mi yen se le ki hallelujah nla mejo kin to da ko mi a si fi ogo mefati emi oluwa ni wa ran isi ojo kefa si o enikan ni kini si ojo kefa eyan ti aye re nilo somebody shout it hallelujah e ba mi se ogo mefa ogo fun mesaya gbogbo eni to ba wa ki hallelujah mefa mejo ati ogo mefa mo mo kan si ami mo tari fa si o wa jifa bibeli ni awon ayan fe mi yo jifa so inu bibeli lo wa loruko jesu ki won tari fa si wona in the name of Jesus aran isi ojo kefa si o eni kan ni ta lo ndu yi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market ni gbagi ni lu ibadan bo laaro yi ati lola ipade agbara wa ni Jesus City gbogbo eyan omo olon ka kakiri agbala aye mo fe la gbogbo enu le ki so bayi wi pe pepe yo pomo ma ti de Jesus City prayer 12 Jesus City lati se lagbara olon enikan le ti debe ma ti debe tin ba tin pari wa ibayi gbogbo awon ti an ba nilo otu sile ti an fe fowo kan won awon ni ma kokko gbadura fun to ba tun di 6 role ma tun gbadura fun won a tun fowo kan won to ba nbo Jesus City e kan ni oluwa ni ayipo e kan is going to be ministration personal ministration to ba wa di ola a bo sinu erebente so pe erebente now lagbara eni to ni aye atorun ni ola iyen ni Jesus City to ba se po la lo nbo bo ba se po ni na ni church wa o le wa wo moto nbe ko won o si le wo moto lati wo road o le wo lati mokola ko ni Jesus City lo nlo won gbe ode be sweet te ba ti de wo road e wo moto to nlo kire e ti nlo si kire le fe so kale ni ya na ku the same thing na ni eyin te ba nbo lati gbogbo ondo osun abekuta abuja be ba ti koja kire die eni ki moto oso yin ni Jesus City e ti debe niye. Olufe, woli o dekun li o ti debe. By 12. Tin ba ti pari prayer 12 to 2. Iye awe wa o di mefa loni. Ma bere si gbadua. Ikan ninu ise ti oluwa lo won ton denwo loni. O nla pe ni power. E so pe power. Ati isegun. Power and victory miracle. Ise agbara o le tanu bibeli. E kan lo so e meji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti oluwa ni o ye mo bo ni bi pepe yin eni kan ni ki mo be se bi pepe kan mo mi e joko e ma dupe temi ba ti ku lori facebook ni isin mo lori facebook ni 6:30 a se nkan kan ta tun se ri lori facebook laaro yi ni kete ti n ba ti n pari e para lagbara eni to ni aye ati orun woli odekun le nlo Jesus City nu e ja yin olodun logo kin to so nti mo gba wa o o ni eran mi leti ise iyanu mi atijo owo nti mo ba wa laaro eniyan and gbogbo eyin te nwoju oluwa fun omo it is not too late de loni bayi ki n le raye gbowo le onikun enikan ni ki la fi break awe wa je adupe na kan ki gbe jesu mo dupe temi o eni mo dupe temi o eni a se lore ma lo n dupe ah Pastor Mrs. Temita, you're a mother, Amida. Oh, yeah.